Ronde. Udalila yuwe suwiri kariwa angaliwe kabasi. Pasasa ni kumujita yae. Wajigwondi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima dalila yuwe kabasi.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na ngana.

alivo ye narambi adzigundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana